sithukuthise Ngiziyo yami silimile Umoya wami yawuhlukumisa Impilo yami similike Wena uthe uzongithanda Kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile Bangifona ngiziphi